0: Turi kubwira Mwuka Wera ngo aza ganze. Mwuka Wera ganze mu mitima bakurikiye radio bose, radio disi muri kano kanya. Wii.
1: Piti waramutse.
0: Waramutse neza.
1: Ni Maria Mukanda Isenga.
0: Yego Maria.
1: Mu karere ka Rulindo mu murenge wa Kinihira.
0: Yego.
1: Duheruka kuvugana. Mubwira ko nanjye nabuze umwana muri uku kwezi gushize.
0: Yego.
1: None naraguye sinyisenga nagira ngo nsengere nzajye njya gusenga, sigaye numva nihebye mfite ibibazo.
0: Maria, Imana kumwe nawe. Nakubwiye ngo abantu baca mu bibazo bafite Yesu, Yesu acana na muri ibyo bibazo nabo. Maria, ntabwo bashobora kubicamo wenyine, urabizi ko huye n'ibibazo byinshi bihungabanya n'umutima wawe n'ubwenge bwawe. Urabona wabishobora uri wenyine?
1: Oya, ntabwo nabishobora.
0: None se gufata umwanzuro wo kureka kujya gusenga, urumva koko atari wowe uri kwihima koko Maria?
1: Ni ikibazo nyine nanjye biba byambanye ikibazo ugasanga ndi kwitotombera Imana.
0: None se ko witotombera Imana kandi ntandi mahitamo ufite, ubutabazi bwawe ko buri ku Mana, ukaba uri kwitotombera aho aturuka ubutabazi?
1: Niyo mpamvu nagira ngo nsengere.
0: Nagusekeretse n'ufata umwanzuro. Wihitamo kwiheba, hitamo.
1: Tuzongera kuvugana nkubwira ko nsigaye njya gusenga.
0: Ariko ikintu cya mbere, ubundi wigeze wakira Yesu? Wigeze watura?
1: Eh, naratuye.
0: Waratuye. None waraguye?
1: Eh, naraguye.
0: Mari vuga uti mwami Yesu.
1: Mwami Yesu.
0: Ndakugarukiye.
1: Ndakugarukiye.
0: Ongera unyakire.
1: Ongera unyakire.
0: Unyandike mu gitabo cyawe cy'ubugingo.
1: Unyandike mu gitabo cyawe
0: cy'ubugingo. Umbabarire kwiheba.
1: Umbabarire.
0: Umbabarire kukwitotombera.
1: Umbabarire kukwitotombera.
0: Umbabarire kwivumbura.
1: Umbabarire kwivumbura.
0: Ibyaha byanjye byose umbimbabarire.
1: Ibyaha byanjye byose umbimbabarire.
0: Umpa amahoro.
1: Mama.
0: Ongera ungire umwana wawe. Ndasabye ngo Mwuka Wera.
1: Ndasabye ngo Mwuka Wera.
0: Aza mpumurize.
1: Aza mpumurize. Ampe
0: imbaraga zo kujya gusenga.
1: Ampe imbaraga zo kujya gusenga.
0: Ampe n'umugisha.
1: Ampe n'umugisha.
0: Mu cyimbo cy'umubabaro.
1: Mu cyimbo cy'umubabaro.
0: Yesu mpa amahoro.
1: Yesu mpa amahoro.
0: Mu cyimbo cy'agahinda.
1: Mu cyimbo cy'agahinda.
0: Nibyishimo.
1: Nibyishimo.
0: Mu cyimbo cy'ibibazo.
1: Mu cyimbo cy'ibibazo.
0: Mu bisubizo. Ndagushimiye ko mvise gusenga kwanjye.
1: Ndagushimiye ko mvise gusenga kwanjye.
0: Ndagushimiye ko mbabariye.
1: Ndagushimiye ko mbabariye.
0: Ndagushimiye ko nyakiriye.
1: Ndagushimiye ko nyakiriye.
0: Mu izina ryawe Yesu.
1: Mu izina ryawe Yesu.
0: Amen.
1: Amen. Wasengeye n'umugabo wanjye nawe.
0: Umugabo wawe se byagenze bite?
1: Nawe afite ikibazo cy'ideni.
0: Amadeni nawe basengeye? Yarakurikiye radio?
1: Yarayikurikiye.
0: Oya, nabasengeye amadeni. Mujye mwizera ariko. Niba niba nsengeye ikibazo aho uri ugihita wizera, uducakira. Sibyo? Niba nsengeye ikintu ukumva icyo kintu ni icyawe nsengeye. Uhita ucakira, nuko avuga ngo wenda ngo nongera mpamagare. Oya, ibyo amadeni byarangiye. Hari umama.